Remember Dubala. Joint inspection go. Mayo makargan ko bala mapado ko. So ga inspection sam SDO headquarters Sanjay Taram ga aralo. Roxin circle lo rige ko nam ga kela mapalendo ko. So Child Labor Protection of Regulation Act, Contract Labor Act, okay, Interstate Migrant Workmen Act ga aralo ka sa kena checking nga makargan ko bala may palindo ko. All tagin youth organization nga kilo ga Tuesday alolo arin atok ba arin jana meeting dongpam gan ko bala may palindo ko. So ga dongpam so all tagin best All Tagin Clan Based Youth Organization dadanga dongbam gan ko bala me father ko so go dongpam su society lo ni meneng nga ala di ko lamda se ko nga di bam sang bam do ko bala ga manga tolek me su gan ko bala me father do ko ok api MLA constituency lo member dadanga karing string ba melin basula Ribam sa dogum doryak ang takla ni donga at chala ba holak tedula mifada doko saruga tagin gamba yun yung bintam sangka herbo.